Emre bi duye na oni frani bia na na ya frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni ya frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no amaka se ah enya kwa we no na nani e frani ano atin kwa anche sa sresrade ya na bi si ayo ono e bi su ka se eni wono na o jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo ono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu

Ana, mahu adinsa, mahu adinsa sa me babra be sefata wa wuladi. Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, sa mahu adinsa sa. Meni wa wuladi be din kwama. Wuladi ya kura me. Mahu adinsa, sa me biba kwama ni ma babra be tenia. Hey, Yahua, Yahua, ya me nyao me wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah.

this song. Esieni keje ni asida. Are fie wo ni pa ho. Na sudan empire ni sha. Me run free papa, why you mean?

pase wo yo nyame omwanwa omwanwa ni we she enyum na metu na yo binti na metu nyum no eya usa wudi wa pe juma wunye bi eya usa wudi obi anware o eya usa wo poa na ya wie bi da so eya usa wo poa na wudi sika eya usa wo poa na nkofa kwatuo no wuti mi to bi she maminka sem bi tina wo se wo ye onwanwa ni onwanwa yo wa ti di eni so mu nyi na juma e Omwa ngweni omwa ngwa Omwa ngwa niwe Woye wotufwa mu wotufwe

Uye una popiri nyame wasi ade yonka miniwo eh aya wona wadi owo sunkunim asama do safon sukura no che waya tete bota nyame no noa ye tre no eradi meje won satia ni hunyuma wasrani ni nsroma we che ye uchi che bi eradi fama wo eh eradi wan kra no ni huso eh wuka same pum frama yedi oso ni asasi tumi nyina ye ntia wo ba he wede fama wo o kasa pre kunya mene wa mebo udi ajira mano wo bia peja ni